0: jana'izar tsohon jagoran addini na Iran Ayatollah Ali Khamenei Amurka ta kaddamar da sabon hare-hare kan mashigar Hormuz a matsayin martani kan harin da Iran din ta kai kan wasu jiragen ruwa a yankin. Hukumomin Tehran sun sanar da cewa za su mai da martani kan sansanonin Amurka da ke kasashen Bahrain da Kuwait. Majalisar Ɗinkin Duniya ta buƙaci ƙasashen yamma da su yaukaka dangantakar diplomasiya da Afghanistan domin gudun kada ta sake koma gidan jiya na tabarbarewar al'amura da kuma tashe-tashen hankula. A daidai lokacin da shugaban Amurka Donald Trump da wakilan kawancin kungiyar tsaro ta NATO ke ci gaba da tattaunawa a birnin Ankara na ƙasar Turkiyya, shugaba Trump ya caccaki manufofin kungiyar ta NATO. Rautani daga birnin Johannesburg na cewa kawancin jami'an soji da 'yan sanda na Afirka ta Kudu sun kama 'yan kasashen waje akalla 200 da ke gudanar da aikin haƙar ma'adanai ba bisa ka'ida ba a ƙasar. 'Yan sandan ta Afirka ta Kudu sun ce galibin mutanen na zaune ne a ƙasar ta haramtacciyar hanya ba tare da cikakkun takardu ba. To ƙarshen shirin baki ɗaya kenan. A madadin Abdullahi Tankwabala, editan da ya tsara shirin, sunana Musa Tijjani Ahmad ke cewa sai an ji muku.
1: Masu sauraron mu, anan muka zo ƙarshen shirye-shiryen da muka yi muku tanadi a wannan zango. Muna fatan za ku kasance da mu a zango na gaba don jin wasu labarai da rahotanni da ma shirye-shiryen da za mu gabatar muku a kafofin da kuka saba sauraron mu a ƙasashen Najeriya da Nijar, Ghana, Kamaru da Chadi, har ma da wasu ƙasashe na yankin yammacin Afirka. Kuna iya sake sauraron wannan shiri da ma waɗanda za su biyo baya kai tsaye a shafukan mu na internet dw.com/hausa ko a kafofin sada zumunta na Facebook da YouTube DW Hausa. Kada ku manta, za ku iya bibiyar muhimman labarai a waɗannan shafukan, har ma da Instagram da tashar mu ta WhatsApp, don bayyana ra'ayoyinku da kuma tafka muhawara kan duk wasu abubuwan da ke faruwa a yankunanku na yau da kullum. Muna fatan za ku kasance da DW Hausa.

0: yanka. Hukumar tsaron teku ta Britania UK MTO ta ruwaito cewa an kai wa jiragen ruwa uku hari a mashigin Hormuz cikin sa'o'i 24. Qatar da Saudiya sun zargi Iran da kai harare guda biyu. Yarjejeniyar da aka sanya wa hannu a ranar 17 ga watan Yuni don kawo ƙarshen yakin tsakanin Isra'ila, Amurka da Iran. Ta tanadi sake buɗe mashigin teku na Hormuz mai mahimmanci da kuma ɗage takunkumi da Amurka ta kakabawa man fetur na Iran. Amma a halin yanzu Amurka ta ce ta dawo da takunkuman na kare tattalin arziki kan man fetur na ƙasar Iran. Jagorar jam'iyyar masu ra'ayin kyamar baki Marine Le Pen ta kaddamar da yakin neman zabe duk da shari'ar da take fuskanta. Le Pen ta sanar da takarata a zaben shugaban kasa ɗan sa'o'i kaɗan bayan kotun ɗaukar ƙara ta Paris ta amince da hukuncin da aka yanke mata na karkata wasu kuɗaɗen majalisar tare Turai. Sai dai rage rashin cancantar ta tsayawa takara daga tsawon watanni 45 zuwa 30 ya ba ta damar tsayawa takara a zaben na tafe. An kuma yanke mata hukuncin ɗaurin shekaru uku na zaman gidan yari da kuma shekara guda da na'urar sa ido ta electronic a hannu. To amma ɗaukaka ƙara na ƙarshe da ta yi ya dakatar da aiwatar da hukuncin da aka yanke mata. Ana salon za a gudanar da zaben shugaban ƙasa na Faransa nan gaba a ranar 18 ga watan Afrilu da kuma 2 ga watan Mayu na shekara ta 2027. To labaran duniya kenan annan daga nan sashen Hausa na DW.
1: Abdulrahman Hassan kenan da labaran duniya zagen farko.
2: DW harkokin yau.
1: Harkokin ne muna fatabar da rahoton wasanni da ya nazari kan yadda zarge-zarge iri-iri suka mamaye gasar cin kofin duniya a Amurka, Canada da Mexico. Akwai shirin addinai da al'adu ta baka lashe ta kuma muhalli wato mutum da duniyarsa. To amma bari fara da jigon rahotannin mu na wannan maraice. Tsarin nan na gwamnatin tarayyar Najeriya ke amfani da shi na yi wato babban yan Boko Haram afuwa tare da mayar da su cikin al'umma. Bayan sauya musu tunani na fuskantar kalubale daga majalisun dokokin kasar, har mata da jijiyoyi ke kira ga gwamnatin da ta dakatar da shi domin ba da damar aiki da aika su gaban kuliya su fuskanci hukunci daidai da abin da suka aikata, daidai ruwa, daidai kurji a matsayin adalci da ya dace. Ga wakilin mu na Abuja Uwais Abubakar Idris da ƙarin bayani.
3: Majalisar Dokokin Najeriya ta ɗauki wannan mataki ne bayan nuna damuwa na sakamakon da take gani akan wannan shiri da gwamnatin ƙasar ke aiwatarwa. An yi masu afuwan ne bayan sauya halayensu sannan aka maida su cikin al'umma. Shirin da majalisar ta ce da sakel a bar mai laifi ya fuskanci hukunci saboda wannan shine adalci. Baya ga haka ma akwai nuna damuwa akan yadda al'umma ke karɓar su domin akwai waɗanda kan yi tuban musguru. Honorable Yusuf Garba Gabdi dan majalisar wakilan Najeriya ne.
4: Tun farko ma babu hujjan wai gyara tunani ko rayuwar wanda ya kashe wani, musamman wanda ba wai ya kashe mutum cikin kuskure ba. Duk wani effort da gwamnati za ta yi wai a ce an dada kara gyara rayuwar mai kisan kai, wallahi ba ta da hujja. Gwamnati ba ta da hujja. Wanda ya kashe wani abin da ya dace a mishin an kama shi a kashe shi, saboda na farko kudin talaka ake kashewa wa'annan mutane ba kashe kudin matalaka da ake kashe shi ba.
3: Duk da cewa an dade ana cece ku ce akan wannan shiri na sauya halayen mutanen da suka tuba daga ayyukan ta'addanci a Najeriya, inda daga shekara ta 2021 zuwa wannan shekara aka yi wa tubabbin da suka kai fiye da 9,000 afuwa. To sai dai ga Dr. Kabir Adamu, shugaban cibiyar Bikon da suka kware a fannin tsaro ta hanyar amfani da bayanan sirri, ya ce kamata ayi nazari idan akwai matsala maimakon watsi da shirin gaba ɗayansa.
5: Tsari ne na ƙasa a ƙoƙarin yaƙi da ta'addanci wanda yake yana da kusan ɓangarori guda huɗu, cikinsu har da haɗaka tsakanin Najeriya da wayansu ƙasashe, da kuma shi kanshi yaƙi da ake da ƴan ta'addanci na ƙarshen shi ne canza tunani. To kaga a zo a ware guda ɗaya daga cikin waɗannan kusan huɗu ko biyar a ce kawai shi za a so a hana ba tare da an yi nazarin alaƙarsa da wa'incan ba, don a gano inda aka yi nasara ko ba a yi nasara ba. To gaskiya ina gani akwai kuskure a nan. Abu na farko da ya kamata a yi shi ne a yi nazari na shi wannan tsarin da ake yi, menene matsalarsa, menene kuskurensa, ta ina ne aka yi nasara, ina ne ba a yi nasara ba.
3: A majalisar dattawa ma dai wannan batu ya taso musamman akan buƙatar ɗaukan matakai na daƙile masu kai hare-hare da sukan juya akan jami'an tsaron da suka yi ritaya da ma waɗanda ke aikin kansu. Senator Abdulaziz Yar'adua shine shugaban kwamitin kula da harkokin soja na Majalisar Dattawan Najeriya.
6: Yanzu hankalin waɗannan 'yan ta'adda ya koma ga neman jami'an tsaron da suka yi ritaya, ba na sojoji ba ma kadai. To abinda muke gudu shine zai iya shafar har su sojojinmu yanzu da ke yaki da su. To zai zama matsala ba ga kasar ba kadai, ga su kansu sojojinmu da ke yaki. A ba su kuɗaɗen da za su sai kayan aikin da za a kawo ƙarshen wannan matsalai.
3: Barista Bahari Yusuf ƙwararren lauya ne da ke Abuja da ya bayyana man abinda tsarin mulkin Najeriya ya tanadar akan batun afuwa ga masu laifi.
7: Dokar Najeriya sashi na 175 ya ba shugaban ƙasa wannan dama na ya sake mutum ya tafi ko ya sa a rage mar zaman shi na wakafi. Sa'annan shi ma gwamna yana da wannan dama a sashi na 212.
3: Najeriya dai na gwama amfani da ƙarfin bindiga da kuma afuwa a matsayin dubarun kawo ƙarshen matsaloli na rashin tsaro a cikin ƙasar. Wais Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya.
1: Tonin yunkuri na Majalisar Dattijan Najeriya ya samu karɓuwa daga masana tsaro. To sai dai da sauran runa a kaba in ji Captain Abdullahi Bakoji Adamu mai ritaya a tattaunawa ta shi ta wayar tarho, wanda ya ce ba nan kaɗai ya kamata majalisar ta tsaya ba, tilasta samar da doka da za ta mara wa manufar ta baya.
8: Ba iya maganan baki ya kamata a ce sun yi ba, kamata a ce sun canza tsarin tun gabatar da ƙudurin doka wanda ma za a canza a daina wannan. Yawanci waɗannan da ake cewa an yafewa suna amfani da damammakin ne na cimma wasu burikansu, suna tuba don ko su zo su ƙara shiri ko kuma su ƙara shiga cikin al'umma su gano wasu sirrace-sirrace ko kuma don su kusanci gwamnati su gano wasu sirrika. Saboda akasari waɗanda suke tuban nan za ka ga sun taho kamar mutum 10-20, wasu lokuta kamar 50 misali. Amma kuma sai ka ga makaman da suka zo da shi kwamiti guda 5-10. To kaga sai ka cewa kenan idan har su da gaske 'yan ta'addan ne, to ina makaman da suke amfani da shi wanda suka zo su ba da kansu? Kaga wannan wani abu ne da ya kamata a ce an yi tambaya, watakila ba ma 'yan ta'addan ba ne, wasu ne wanda talauci ya musu katutu suka yi ƙarya suka tau suka ce su 'yan ta'adda ne don su samu garabasar da ake samu.
1: Wato Captain, kana nufin ka ce tun farko ma tsarin an gina shi ne akan tubalin toka?
8: Sosai kuwa a duk duniya a tsarin harkar tsaro akwai abin da ake yi mai kama da haka na idan mutane suka tuba a karɓe su. To amma kuma akwai yanayi da ake dubawa na cewa shin da gaske suke yi waɗannan da suka tuba, sannan kuma da gaske suna da wata daba da suke cutar da al'umma ko kuma jami'an tsaro misali a asali, sannan kuma da me suka zo sun taho da makamansu. To a Najeriya akasari za ka samu babu irin waɗannan abubuwa, za su zo su ko kuma wasu lokutan ba tuba suka yi ba, kama su aka yi shikenan sai a ce an yafe musu. Bayan kuma ga masu laifuffuka waɗanda ba su kai nasu ba ko rabi-rabi, za ga ana musu hukunci mai tsanani. Bayan waɗannan kuma sun fi illa a cikin al'umma. Kamar misali mu yi ba da misali da Maiduguri, yankin Maiduguri, sai ka ga misali an ce an yafe ma 'yan Boko Haram. Kuma 'yan Boko Haram ne yawancinsu 'yan gari sun san su, 'yan unguwansu sun san su, wasu ruwa daga cikinsu sun san cewar wane shi ya kashe min ɗan uwa. To kuma sai a ga wannan mutumin ya dawo cikin al'umma ya ci gaba da rayuwa. To wannan gaskiya wasu barazana ne dai a cikin al'umma.
1: Wasu na da ra'ayin cewar me zai hana kuɗaɗen da ake kashewa wajen aiwatar da tsarin yi musu yafiya din da ba su horo, maimakon hakan a yi amfani da kuɗaɗen wajen gina al'umma musamman ma waɗanda waɗannan matsaloli suka fi addaba.
8: Haka ya kamata a yi abin da kullum muke faɗa, ba kuma yafiya shi zai kawo ƙarshen ta'addanci a tarayyar Najeriya ba, amma me muke faɗa wanda zai kawo ta'addanci a ƙarshen ta'addanci a Najeriya shi ne. Amma